He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou kua hinga atu rātou kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi ki tua, o te ārai ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tātai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia ki a rātau. E moi, e moi, e oki oki.